0: Chole. Nka ka go maqheta he.
1: A ka boko o maqheta se ya o mo go le ane.